Amuna yeye, koma, sama kosa. Taka taka umbusa panga, ne sama kosa.